0: importante nga mong i-elaborate karon is for you to have Jesus Christ.
1: Amen.
0: Receive Him as your Lord and personal Savior.
1: Yes.
0: Accept. Believe. And you will have eternal life.
1: Brother Chris, ako yata ka panahon sa imo. Thank you, Pastor William, for the message. Karon yung gibiuna about the member of the body. How to become a member, no? To be member diha sa ngarian sa Ginoo. You need to admit that you're a sinner to, in order for you to become saved. No, you need to admit that you're a sinner, believe in the Lord Jesus Christ, and confess with thy mouth, and call upon His name, and you will be saved.
0: Amen.
1: Wara na siya og kanang tawag ani para ka mahimong member diha sa usa ka grupo. You need to make sure na kuan ka kanang kaning rightful ka nga mo join ana nga grupo in order for us no nga ang ato ang ibutang example ana if we want to go to heaven dapat naa kay Jesus Christ sa imong kasing-kasing. Na dili mo pasabot nga member ko ani nga simbahan, member ko ani nga grupo. It's not about that. Ato ang butang karon sa tong una-una ba nga do I need to be a member of group or religion in order for me to go to heaven? No. Ato ang gina-emphasize ganina about member of the body is function ba sa usa ka tao nga naay Kristo sa ilang kasing-kasing.
0: Yeah.
1: But this time, in order for us to be kanang ang tao nga makaadto sa langit, you don't need to be a member of a group or a religion or any denomination para makaadtog langit. Because it is very clear that in the Bible, ningon si Jesus Christ sa iyahang disciple nga niana si Thomas, how can we know the way, no, padulong sa ingharian sa amahan nga si Jesus Christ paraphrase ana si Jesus Christ nga ako ang dalan ang kinabuhi ug kamatuoran, walay lain makaadto sa ingharian sa amahan kung dili pinagi kanako. So diha nagpasabot nga dili jud ay pinaagi sa membership.
0: Yeah.
1: Di ba? Dili pinaagi sa kung unsang grupo nimo.
0: Yeah.
1: Kaya ang kaluwasan mga kaigsuunan, personal na siya nimo nga choice o decision nga buhaton. In order for you to you can go to heaven. Muna nga dapat masabta nato karon to those mga first time listeners nga naay mga pangutana or nagduha-duha ang pag-adto sa langit or ang atong assurance nga maka-adto ta sa langit, dili jud pinaagi sa relihiyon, for sure.
0: Yeah. Amen.
1: Dili jud. Dili pod pinaagi sa maayong buhat. Dili pod pinaagi sa imuhang kaning family name. Dili pod tungod sa sige kag simba, sige kag basag Bible, dili jud. Gi-emphasize na daan ni Jesus Christ nga siya lamang, wala na ilain. Okay? So, we hope and pray that you understand things. Katong gi-mention gani ni Pastor William, dili na buot pasabot nga mahimong member sa usa ka
0: church.
1: Kung dili, is that gi-emphasize ni Pastor William is about kanang function ba, functionality sa usa ka tao nga naanay Kristo sa iyang kasing-kasing. All right, so to those who are listening tonight nga wala pa Jesus Christ sa ilang kasing-kasing, you know what, we are praying and we encourage nga ikaw mismo magbuhat ka og personal nga decision sa imuhang kinabuhi. Dili decision sa imuhang ginikanan, dili decision sa imong amigo, amiga, or anybody nga magbuot-buot. Kung dili personal yun ni muna. It's your choice. And it's your personal decision. Una unsa may buhaton ako, Pastor William Barry Chris. Buhaton nimo, you humble yourself first. Admit that you are a sinner. Wala may tao nga walay sala diri sa kalibutan.
0: Yeah.
1: That's what Pastor William says, all are sinners. Kay gi-mention na sa Bible sa Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. And in Romans 6:23, for the wages of sin is death, but salamat ta kay wala na putulitong sa death nang ang sentence, but naapa jud tagi grasyahan pa jud sa Ginoo. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord.
0: Amen.
1: If you will believe on the Lord Jesus Christ and confess with your mouth and call upon His name, you will be saved.
0: Amen.
1: So what a great thing to be. It's a great thing to be a Christian, by the way. And daghantag mga pagtulunan karon nga gabi. And we hope and pray those people out there nga naay pagduha-duha pa, you know, make it 100%.
0: Yeah.
1: Saligi si Jesus Christ as your Lord and personal Savior, and you will be saved. And the rest, nimo nga mga question, it will be answered through the Word of God.
0: Amen.
1: All right, so before we're going to close in a word of prayer, ato asang i-play ang isa kaawit.
0: Yeah.
1: Nothing Between, requested by Pastor Juni Datoy. And after this, we will close in a word of prayer. Please take a listen to this first.
0: Amen.